0: mbanụ chukwu ajụ nke a pụtara na ị ga-etike isi ọnụ wee wepụ aka enwe n'ofe maka na igbo kwuru si eme ngwa ngwa emeghe ọdachi ngwa sonyere maazị okongwu Triple E nakwazi nwaada mmawazobia n'oge igbo amaka kwa ụbọchị ụka ọbụla site n'elekere nke 12 nke ehihie wee luo elekere 2 n'ehihie ka ị mụta ma tinyekwa ọnụ n'omenala na ọdịnala ndị igbo cha cha cha ndị be anyị kwezuo
1: Jesus Christ of Nazareth, Yahweh Heshua.

0: Marokwa ni yobu ni neme nuwa opportunity combo to once ikano kwa na wazubia 93.7 FM onicha unumba sozi nene gohere kitinyo nunuku ama nunu nenanya na elekele onu gafo that na ayaba nyegu no abankabwa masika ime kaisi emi mana nihina ebuturu ngobe loge webata duto kwetu ifesi wedi makana uza anu ngayi na wabaga wabaga wada wada onke ya wabaga katazia muta kuchi ebe ni ine inasi ayafuku ebe siwe lua katata mana emesi alunluo nulu ni unu na yanele kunu gafuna yaba nyego abankabwa mana tupu agamu niru na abankabwa wena batakwazie onye unwanyo unu jiromesie tupu nabatia nga naluo tuoku wachalo fuego webanyazia na abankabwa onyani ya
1: Hello.
0: Hey, Yoma.
1: Hey, Yoma. I'm
0: Adikwa mumma o.
1: Okay, Mr. Maazi Okeke from Ogidi.
0: Maazi Okeke.
1: Biko, kukuputa me Egu Ali Chukuma. Egu Jiolo.
0: Ali Chukuma.
1: Egu Jiolo.
0: Egu Jiolo. Odema.
1: Dema.
0: Odema, dale. Maluko ne ba kanga apechi abankembo nje gbachalegu alichukuma nwa alichukuma nachi yata azo sino ego jiolo mbachalia mu voice of olaku nga popologu eguki maina aga niru na emegasi otutu program aika jinaka onye obuna gwalu nkwali egu malu na nga eji eguki we na eme iyo omume ka na abia nihu na eme nya atunu uche maka na adu moji ano meba imepugo obi anwore na obu na njekpo egwu anachieta anabata m onye ahu unu na ajumesi kembe kedebe ono apokwana kanosike na wazubia ana maabia

0: What's up, ya Efe?
1: Ogongo ndi ke kunye na anoza na ekura gunwa o. Akwa were ganya na anoza na ekura gunwa. Noru kwa ngwi bojemi bo kwa nenu o. Anoza.

0: Kebezioku, eh? Nana Bata, Miri Doredo, I Pencil Chineke, Wanyo Ojie na Bananya, Plantain Cheese, Olise Buluwa, One of One, Odina Mwa. Ai! Ai!
1: Hey, Mma was over here, I can engage him. Ehi o masa o ke ki me
0: adi mma
1: ekene deri chukwu ka bia matata amaka na obi dim sanguri ifo son jure na agba ima na tata buka ogba ko kan ko ihe na eme me ka ku nko mana asi mba no na aga ma bia ruteri maka na o kwesiri ekwesi ma buru ihe ziri ezi igbo buru nze moze ekene mu unu kene gi kene ihe ijiribiri we na echetara anyi na oke igbo amaka burukwa n'oge ike asị ka ngechalụ na ọ bụ oge bụ ịbịa na arịọ nwetara ihe ị ga-eji n'aka wee na oge igbo amaka bụ oge ndị ọkara obi na ha bụ ndị igbo bụ ọkwa ịmago my mama say igbo onye ebe I'm from Delta are you igbo or see I'm from Delta igbo ofu onye mụ na ya na-arụ ọrụ ebe a agaghị m akpọ afịa maka unu mee ka m na-asị kede ebe igbo onye ebe osi m na ọ bụ onye Rivers nsi a ya bụ unu bụ ndị igbo na ọkwa igbo onye igbo osi m ba bi I'm from Rivers igbo Rivers ka ọ gịnị ọ kaghị obi maka na oge igbo maka bụ oge ndị ọkara obi na ha bụ ndị igbo anyị bịa ebe a ọ bụ oge anyị ji amụrụ ihe jide ihe n'aka a na-emecha ya bụ igbo maka esi hey nakwa ihe m ji n'aka na ihe m mụtara taa ya bụ ana m ekene gị na-ekene ihe iji biri na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche na isonyere anyị n'oge igba maka mmiri ụtụtụ mmiri doredo nwa ahụ ji anaba n'anya anyị pensụ chineke kama echefukwa na itinye mia plantain chips osebere ụwa one of one dị na nwa
0: nke bụ eziokwu ịma na ebe nwaanyị nọ nwoke kwesịrị ịnya ife a na-eme ewee dabanyesịa ọchịagha na ọkụzụ ọchịagha ka mịtụ ihe mgbe nwa mana ka ọ ghara ise maka na ịnọ n'ọgbụgọ ọchịagha na ọkụzụ aka na-ekwe ogene aka na-akụpụrụ m ogene na ụwa zovia ekenekwa gị efifi ọma kene igbo bụ
2: igbo ekene m ụlọ ihe ọma onye ọbụla ọ dịkwanụ ka ọ ya dị maka na nkata kpara akpa bụ isi ka eji eme gịna ka eji ekwu ya mmiri ụtụtụ
0: ụwanụ
2: dị na nwa after salute ọ bụrụ gị ndị ụwa ka anyị na-ekene igbobi igbo ekenekwa m ụlọ anyị na-anabata unu na ebe nke anyị na-eme ka ụbọchị ọkọ n'ọkụrụ na elekere nkiri na abụọ wakwụsị na elekere nke abụọ na nkeji iri atọ anụmasị ya pụta na a ga-afụkwu echi na akwamụwa ọnụ nwoke bụ maazị okongo.

0: Obulunese.
1: Una fugo na yezu go ka ihe lu dene eh kita bo ganyi ja dowo ku onu o ganyi ja twalo di ko munne o ganyi ja kwalite odina ni ibo ma gayali amali ya ni mebi ye na ni ibo weputia anya atuko olo onu maka sina ni ko ma million obo ofofo o ga bo ganyi ji ku ku afu na bai ku cha o meta mpulu na etiti munu onu no gigba maka ni ame ayabatago agba nka abua o ku afa inji we bia no bo sin ketata we bulu maka ndo mwada maka na munga mbukwa wada mino tutu ibo no wada ima no kuwa ya he kuwa kuku mazi nke iwe laka na ba weburu maka umu wada oburu na na wada umu wada na wadia nafa mwabu wanefa ngoku diko ese moku dine etiti umu wada na wanefa obu wanefa woke obu wanefa wani weburu oku nke ese gide weburu na asi onye nwanwu kwa ya ma mbia kwa kwa ife nweme kwa ya ma mbia kwa oburu nu dike esemoku a di na etiti omu ada dika ndo okenye ama nonu bu ndo omu ada na nonu udide esemoku a di na etiti omu ada na nwanne fa nwanyi ma obu nwanne fa nwoke ma obu ndi nwadi a na fa kedu ka esi emezi tupu ife mebie kedu ka ege esi kpe udo na etiti omu ada na onye fa na fa nwere okwu dika nwanne fa nwoke nwanne fa nwanyi nwadi anafa a ga-echebe nturu na onye anwụ ewe bịa imezi okwu ka a ga-emezie mgbe onye a dị ndụ ọ bịaburukwa na achọ imezie kedu ka a ga-esi mezi ya bụ okwu ewe kwuyela ife ekwu maọbụ wepụzia nhafatilu maka ịma ndị ụmụada obele ife fa daa nha afasịrị ụmụta ọka si ikpute efi fasiri weta efi a si weta nnu ego ise weta nke tea na bread ana m abịa fasiri weta nnu ego ise gị weta nnu ego ili gị weta puku naira one nwa na ọ bụkwa na ị wetara ya fa na ịma na ọ bụla ọzọ fa mmiri ọnwa ada ka ịbụ ọ bụrụ na esemokwu dị na etiti ụmụ ada na nwanne fa nwoke maọbụ nwanne fa nwanyị maọbụ nwa di anafa kedu fiche maka ime kudo wee chia
2: ịma na ọtụtụ ihe na-eso na ọgbakọ anyị n'obodo anyị dị iche iche ọ bụrụ ndị ịga ọgbakọ ụmụnna doro anyị ị ga-ama na ịga ọgbakọ ụmụnna ọ bụghị otu anyị si aga klọb ị na-aga na o nwere ike ọ bụrụ na Ọnịcha maọbụ mkpọ ebe a ka ị ga-esi gaa meeting na ụmụnna adịghị ọ bụghị iruo na-ekwu okwu ụmụ ụmụnna ọgbakọ ụmụnna ọ ga-abịa bịa tupu ị na-anọcha ya bụ ọgbakọ na ịdatago fine ị ga-asị mmakwara nhafe ịbịa ịdatago fine ọkpụrụkpụ ego etu ahụ ka ọ dị na otu dị iche iche anyị nwere n'obodo anyị dị iche iche dịka ọgbakọ ụmụada n'obodo m mmadụ nwere ike inwe nghọtahie nwee ịmago nsogbu dapụta n'etiti ya na ụmụnna ya maọbụ ụmụada ibe ya mana ịma na ọgbakọ ụmụada bụ ọgbakọ ụmụ nwanyị ụmụnna bụ ọgbakọ ụmụ nwoke ọ bụrụ na mmadụ ọ kachasị nwanyị ọkwa ihe na-ajụ ma nwanyị na ụmụada ibe ya nwee nghọtahie o nwere ọtụtụ ihe a na-eme iji hụ na a haziri ya n'ibu ọnọdụ maka ụmụada ada anụkata daa anụghị nha a ga-enwenata ihe ime tupu a daa gị ha a ga-enwenata maka agbanyeghị na ha enwebe na mgbe ahụ ha enwebe akwụkwọ iwu constitution a na-ede kịta na-edowe mana ihe ha nwee bụ oral laws edeghị ede mana ọ dịcha ha n'obi ọ dịcha ha na mba aka ka ọ ga-abụ mmadụ nupụ isi a ga-ada ya nha ya na ya so dịka ụmụada o dipendị obodo mana o nwere ọtụtụ ụmụada obodo ọ ga-abụ ịpụta ịfụ na ha kwudosiri ike tupu adaa gị nha ịmakwa na ihe ahụ ime na iriri mpere adaa gị nha ahụ ị ga-eme ihe ya na ya so ada anụkatasị ya ngwa ka emeziere ya ebere ị ga-eme ihe ya na ya so unless maybe ụmụada obodo ahụ ona adi yara me ya
1: na fejiro ofobi
2: hejiro ofobi eme ihe mana obu na ara obodo umu ada ha kwu ekele su kwuru n'ukwu ha na abu iwu ha tupu ida ya bu iwu ana edi ya n'obi ma kwa ama na ida gi iwu ada bi ekpezi ase ngwa ka ya puzi ya ima na nwe ya bu fada ma obu na nwe ya bu nurse ma obu umu na nwe ya n'obodo oyibo
1: obu lawyer
2: obu lawyer ka imeri ebere ada gị nra ahụ ime ihe ya na ya so ada anọ ka sị ka ekpezie nụrụ ha ị ga-eme ihe ya na ya so
1: ya ma ekpezi ma ekpezilọ ị ga-akwụ ụgwọ ha
2: ị ga-akwụ ụgwọ maka ọ na-abụ ekpezie ya onye ikpe manụ ga-ata ahụhụ dịrị ya ada anọ katasị ya ngwa ka ekpezizi ya ka ya ewepụzie nra ahụ ọlesa aka azụ osozie mana tupu ụmụ ada daa gị nra achọpụtago na ihe ime adịrọ mma achọpụtago na ihe ime adịrọ mma ọkwa ya bụ ajụjụ so onwe ha otu a ka ọ dịkwa na ụmụnna ama nnọkata daa gị nra na-ada gị bụ ihe so n'akwụkwọ iwu unu ọfụichi ma mpụtasị ya maka na ị na-azụ ọkwa gọvanọ ha wepụzi ya ma ọ maka na ị na-ebute ha akpa rais na dizemba ọbụla ngwa ha kacha nra ha daa gị olesi ikpe ekpechaziri abụ na ikpe amahụ gị ana m ekwukwa ka mmadụ
1: ị na-ekwute daalụ so maazị Madabrochukwu Okonkwo maazị ọ bụrụ na abịa idozi okwu ụmụada na mmadụ nwere ụmụ nwoke bụ ndị ụmụnna anyị anụ ya ka ụmụ nwoke ndị ime ụlọ kọfọnwa gaa anụ ya dịka iji maatụ one a nnọkịta ọ bụrụ na mụ na ndị ụmụada anyị nwere okwu ụmụada ụmụnna m ezuo ụnụ bụ ụmụ nwoke ndị ime ụnụ ọnụnwa ga-abịa n'ọdụ ewee dozi okwu ka ụmụnna ụmụ nwoke ụnụ ka ọsọsọ okwu a dịrị ụmụ nwaanyị
0: nke bụ eziokwu ịmago na okwu ụmụada sikwara n'ike tupu nwoke isi n'ime ụlọ
1: isi
0: n'ụmụnna si tupu ịbata n'okwu a fanwe kwụsịghị ọbụla okwere bụ okwukwu tupu akpọzịa wasị ngwa pianu ka anyị mara ka anyị ga-esi mee maka na ụmụ nwoke nwee kwụsị ya ọgụ mana ụmụ nwoke kwụsị ebe mmụọ ada nọ o nwee ka mmiri ụtụtụ wee kwu iwu na-etiri ede ewepụ ya ewepụ abịagodi na ụmụnna etu a ka ọ dị ịhụ ọgbakọ ọtụtụ ọgbakọ anyị nọcha na ọnụcha na m buru ọcha na-apịa gị anyị anụgo ọgụ enwe m nke m ngịnwa inwe nke gị ịya akwụ ya ma edeziela anyị so etu a ka ọ dị na ụmụada ụmụnwoke tupu ụmụnwoke etiri ụmụada okwu ọnụ ị ma na ya bụ ihe esighị ike na ọkarịa gị ụmụada onye a bụ na ọbụna ụmụada jee ihe ọbụna inyere ọ kewa onye sọ gị bụrụ ọsọ gị bụrụ gị bụ igwe ụmụnna niile ị ma tinwe ọnụ ebe a itinye ọnụ ụmụada mee gị ife ọkwa ebe a ka m ji respect unu inwe ihe a na-asị ụmụ nwanyị ebe a ka m ji ekwele unu ugwu nke bụ eziokwu ụmụ nwoke nwere gbasatara na ya oles ma dị okwu
1: akalịzịfa
0: mana m afụbe ebe ọkarịfa maka na mmụada sịda na akụrụ ga-ekwe pụpụ gị onye ọgba ntụ nọ na bara aka ama stọpụ nwa lọyeme ife ahụ akwụ so daalụ
1: so maazị igbo bụ igbo na-anụgoni a ihe anyị na-ekwu maka ụmụada anọ nafa ada ekwe ekwe mmiri ụtụtụ ekwugokwa kwuo na ọnwa ekwe mekatalili n'iwu iwu megide na a ga-edozikwa okwu n'ebe nyanwa kwudobu na a ga-edozie n'anya odo mgbe afọ onye a naka ya bara arụ mgbe isi na-aka wabara ya bụ onye mana ọ bụrụkwa maka ya bụ nha na onye a ga-ahalili ya bụ nha ma edozisi anya bụ okwu ya gị bụ onye igbo na-ege anyị ntị kedu ife ilo na bụ unu ka eke si ụmụada na ụmụ nwoke nwee okwu ka eke unu si emezi ụmụada na nwanne fa nwaanyị nwee okwu kedu ka esi edozi ya bụ okwu ohe edozisi asịsị akwụzi n'ụgwọ edozigo ya ife nwa bụrụzi efe mfele efe ọ ga-ana ka edozisi ya iwu emegidekwa na ọka ya ebute tii na milk maka mmiri ụtụtụ kpọ tii na milk afọ ebe a ka ebute tii na milk na akpa anyị na akara igwe okwu nke a gwa anyị ife ilolo isiokwu anyị wepụta kpọm na nkịtị 8-2-7-9-5-1 maọbụ kpọọ na nke a 8-2-9-8-4-5-3 kpọọ na nke a nkiti asato nkiti ise asa ato nkiti itenani ato asa asa oyani ya
3: o ma da dalu no
1: dalu
3: e shoma no
1: dalu
3: no pamma ape zonde o tuku vike ngweza
1: no
3: kari kena kibaza
1: no
3: so nugu said esi ma na kuwe na abonu ya ana ku nu otere de mmanu oku mada ada sa ada anyi nwa eh oku mada na chukwu nje mana nka ka je so ha mana ti be na o keje challenge we ha ana ku ahu no ifa ha ku ki ye merere ha oh na oku bi abaju odoro e de ti nwa yo mi ti we di oni si ha eh e to bi ta na o je pata ya wi wu ni I dire nwa yo mi ti we ti negi oh no nke nwoke I was like, I'm going to go to the house. That day, I was going to go to the
2: house.
4: Dalo. Kanfo de dalir nam ando ni so mo adba ni kunde ko ni mo ada to fu mo ada ne sike ona ma fu ma kama na osto bu de dikita mo abo ni mo ndo na ya mel mu osto bu de dikita o mo ada na chwa fa ya atazi oke ogun mo mo ada ji ko nu e na chwa blonye ma ke benzi fu ni wa ugu ta ji ko nu fu fu ona afu oto ada abaya abaya ani fen na fizik ta bu mwa da neme obuno nwanne gi me yime na drum ma ke lo jejo ade ade ni fufu a kuma da ma ko zo ni fufu to fesi ya a cho ke fufu ana ba ana ji akwa ko na ga akwa ko ama fu zo fu tu mwa da so fufu wona yo mwa da no ni ibele na ni igbo
2: Ụmụada mafụta, bụrụ ọmụ na-efuru n'obodo. A bịa isi kebọwa ya, ara ya, ifu ofu ebe ọ dị, ma tụazie onye onye ma ga-efunyere ma ọ bụ onye ga-eme akụ teme tasna agbasago. Ụmụ ha chọ ka a bịa dị nzuko, ebe afụzi ndị kwesịrị ka a bịa nzuko na nzuko. Otu a bụ na-agba agolu ikwu eziokwu ka ya bụ ọsọ. Ole a ka ndị nwere ike ụmụada ụfụ mụada na-esi ike na-akwụ ọtọ mgbe niile. Daalụ.
1: Daalụ.
2: Ma, e, chile nwaanyị nọ ihe okwu. N'ọtụtụ obodo kịta, nke bụ eziokwu bụ na ị ma na ọchịchị kakwa mma, ndị Enugwu na-adị agụ, ọchịchị kakwa mma o si ya na iki ha fa ito otu ase ya ikwesere ito mi ito hi anando I ga to ya no chetikwa na umu ada nwere oru ha na aru ma ozuda
1: nke bu ezioku
2: nke bu mi ito hi anando umu gi ga to ya
1: iwu megide na onwe ya mere onya umu ya ga akwu gbodu ugwo nnefa
2: ji ga akwu madia
1: mana mmiri ka ibia godu nka na abu mmadu nwa ewe bu call of antani moloko na kuku eba maka onwe nke mfucha na ba obobe manya mmiri oburuzikwa na ndi a fa bia befa enwele ego iji bu kosi fe ni na we bi fa ka ifa ga emi e bu ko ti bu oti kita fa na ada ha ya tasikwa fa ko pa ha ya ta
0: ndia ti ni ti ti e be ka na won ti ni
1: mazi mfu kana kita ha ha ya tasikwa ko pa ha ya ta no yo jozi go te cup nye ngo si wa na ba na I ngo si wa na ba obozi nke na bu ijazia yo kwa kwa pa cheta kwa no apu egoti egote Nya, mazi, nya, inakuwa na kwa mwazu buono, umu adabu na haa nguti.
0: Afuba kwa mwode haa mba.
1: Ndubai na
2: mwazi. Ijele wanyi, mana emba. Otutu iwu bi he neso umu adab. Ti na bread, afugo meba ngoye.
1: Oh, wow.
2: Mbe, mma nuku mwuro. Emeru umu adab. Ti na bread. Mago inhe jebo ya bu bezin. Na hibu pta bezin, na hibu pta rin hihe nine. Eje egbo ya.
1: Kote
2: o. Mmiri ọkụ ahụ egbo ya.
1: Ọ bụkwa ti na agbagololo.
2: Ọ bụkwa nke nọ na bread. Mana ihe ahụ bụ otu aka onye ha. Otu aka onye ha. Ọtụtụ dịka na mgbe ahụ mma nnukwu ọ mma mma. Mhm. N'ume nne m. Otu aka ọ bụrụ na nwaanyị ahụ a na-eni agbagotego ọ grandma. Ọ bụrụ nwaanyị ka na-azụ ụmụ nwụ n'ike onwe ike ọka bụ agbọbịa afọ iri anọ agbọbịa afọ iri ise afọ mana ọ bụrụ onye mebi nwere ike orugo afọ iri isii ma karịa ụmụ ya nọdụchago mma mma

0: Marukoni kana na wazobia 93.7 FM onicha ama negu ani na ekopolonu no no balia ma nwe nchikota money fine kwa buru kwa ego ka na ekwu okwu oburo kwa ego ka na ekwu okwu maka oburo na ego ka na ekwu asu umado onye fadari wu amaba nuno jepute ego nye mana ina ofodi ife eyalo maka no nwe kwa onye mecho nwe ke gibu onye na asi nga nguti ige bi mbuket ige bi mbaf ige bi mefele etizi onye anwa ma onwolo ndi buta ya be gi
1: mumu
0: ge buta nwuzinia mani no na nka mmado na atuko okuko na na di wen na di wan ya opo kwego ka yi nekwu na makechi makechi makechi makwa ni kana na wazobia no giba maka ina anyi fu na ika neju ika nekwu maka umuada umuada maka ni wufa kale aye kwugo maka onye ya na umuada nwele okwu kede ka a ga esi mezi okwu mmiri otutu ekwugo ka o si masi ya ka o si wedi anobi o si na echuchu obie na okakwa maka emezilu mgbe onye akade ndu mgbe ahụ kasiri onye ike mana emezisikwa na iwu megidekwa na onye aka ga-akwụkwọ ụgwọ oji maazị okongwu bịakwa n'aka nke ekwuo si na emezisikwa na tupu ụmụ nwoke abatanye ya bụ okwu ịma na okwu akaligwo ụmụ nwanyị ụmụ nwoke wee bata mana na kemgbe ya ji bụrụ maazị okongwu biri anọ ọkụzụ na ofuru bele ebe ụmụada kwugidoro okwu okwu karịa afa mana okwu karịzi afa ụmụ nwoke wee bata anyị wee bịazie na agba nke mmechi kịta nwechọ ka njụ ụnụ ihe a na-abụ ụmụada bịa agbam nkwụ fa daa iwu enu daa iwu a na ebute listi edegide ife a ga-edeni ya agbanwee ya n'ego o zuru gị ịkpụ blọkụ bido lụba ụnọ abịa na akwamozu ịgbakọgide ego ị ga-enye ya maka na fa bịa ị ga-akalụfe ozu o nwee ndị na-eji ego ise were aka ozu ya bụ 5,000 nwee ndị ji ego iri 10,000 ehe ịka alụfe ozu ịnyefa nkwụ ọkụ nkwọkọ a dịkwa compulsory ma ị na-aṅụ ma ịda aṅụ ịnyefa nkwọkọ nkwọkọ ọ bụ ọkwọ nkwọkọ ọ bụ na ọ bụkwa ije gbata nkwụ ịnyefa na nkwọkọ nwere afọ ịnyefa nkwọkọ ewee bịa binyefa nri anyasị ofe na nri mmanya dị ya ebukọ biskit niile dị na otu Ọnịcha dọbelfa bukọ afụfa niile dị na otu Ọnịcha debelfa ụtụtụ kwa ibu ịfa tii onye nwa asị na tii bụ nnọle o nwere nwa adakpa anyị si na tii bụ nri si ụmụ ojikwa ọ si na tii bụ nnwale na kịta na fada emezi na ịdọwa ịfa na akwụ ịnya ịdọkọta tii nyefe ịdọkọta milk ịnyefe kọpụ onye ngụcha onye nwere na onye chi ịṅụ onye na-achọrọ otu ị na-abịa were naba ụtụtụ ịnyekwafa tii ndị falifokwa n'abalị ibinyekwafa ya oge lua na-asị azụ ụkwụ ozu ndị be anyị na-akpa ya azụ ụkwụ ozu ihe azụ ụkwụ ozu abụ oge eji ebute gift enyefa eburu akpa rice atụpụ eburu akpa nnu atụpụ ebukọta biskit niile dị n'otu Ọnịcha adọbarafa bute afụfa niile n'otu Ọnịcha ijezi akwakọtabazie ya mgbe ụfọdụ ị na-efe enyefa na ihe afụkọ matamata eji esi nri ụfọdụ na-achọ ịfa sepas ụfọdụ na-enyefe ife eji eficha ụlọ nwee si maka na onwe mmanya na iwu ụfọdụ baịbụl mmadụ ji aka anyị tinye ya oge gboo dịrị ụna maka oge nne nna m na ọ sị na mgbe a nwee kafa si eme nọ azụ ụkwụ ozu bụ azụ ụgba nkọlọ ije ọsọ igote azụ ụgba nkọlọ eti oge lu anya wasịa ya onye ọbụla halụ na ibukọta biskit a na ibukọta efele na bọket na ọdịrọkwa n'oge gboo ihe abụ ihe akụkọ nne nna m kọlụ mana kịta afụtamafụ ma a na-enye azụ ife nna afụzi bụ a na-ebukọta gift niile dị n'ụwa binyefa ma onye kala alụ wee nwa ma onye akala alụ nwee si bikonu kedu ife anyị ga-emie ka a kpaa ụfọdụ ife aka ka ọ bụrụ sọ onye ka ahụ nwa ebutebe tii ṅụba onye sịkwa ka aṅụalia tii na nke aṅụalia na ọ bụla ife ọjọọ mana onwe nke bụ ozu anya mmiri o nwee ụfọdụ na-abụfa jebe ịmụ nwa fa nwụrụ ụnụ bịa n'isi onye ebu anya mmiri na-eto ife abụ ọkwa ife anyị tụrụ uche ụnụ nkwasị ya tii ifu nwa okorobịa jebele ịgba mbọ pụọ zụọ ọnwụ ụnụ abịa nkwasị ya tii n'isi dakwasị ya nha ụnụ afụ nwa agbọghọ bịa na nụrụ ọdịdị ka na-akwado uwe ya na-echekwa ife ọka ga-eme n'ihu nwa ọnwụ ike ụnụ abịa nkwasị ya tii ụnụ afụ ndị na-enwere ka ọ halụfa ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị mmadụ nyere aka wee bịa ịkwanye bụ ozu ụfọdụ bụ ndị ji ebi ego wee jekwa ịkwanye bụ ozu ụnụ abịakwa ịṅụkwasa fa tii nwee si biko gị nwa bụ nwoke na-ega m ntị gị bụ nwaanyị na-ega m ntị kedu ife ụnụ chọọ ka ime ka nya bụ iwu ka ọ benata maka gị na ọkwa ometi ime ometụ anya o nwee ike anya ekwu esi ọ gbasalụ m echi niile ọ gbasalụ gị maka o nwekwa onye ma echi o nwere onye ma echi nya ife ọ bụla emezi taata ọ bakwalụ m ọbalị maka ọbara isi ọbala agụba mmiri ase ikita asisi baba iwu aka ke ba si ke body ka ase ka akpa ya ka ko bere ta ka ya pu nka agbom nku no ife anguri ka obu onye biru nche eji awaru nya buru onye anyalu peteli o maka umu ada na babata so ye nya peteli ye nya ye ncha e no umu ada unwo ebe njelo unwo obodo ejemu ofa akuko obodo ni mo state mfo ebe ase no umu agbo na na nyefa peteli ehe enyi unu peteli nso wadiria una analu peteli enyele unu mana nka akwa mozu onye funa ojebere ichu ego we nwuru we mo fado danya oku obubu fado danya accident ufodo jabe imunwa fanata zero udi akwa mozu di otu a mili kere bi choke we si pa aka na ebe omu ada no ka okwe we me
1: nke be ji ekwu bu dika nsipu otupu anya banye ime ahia o nwere ihe di iche agbamakwụkwọ anụmanụ di na nwunye na akwamozu maka alụmalụ di na nwunye a na-akwa di ya onye bụ onye ọkara obi ịnọkata isevu ego si na orugo na ịchọghị ime ihe nke ahụ dị iche ịkwadoro akwado mana akwamozu bụ ihe mberede onweghị onye ma na ọ ga-anwụ echi akwamozu mmadụ nwere ike nọkata tikarị nwụọ buru onye a na-atụghị anya na ọ ga-anwụ o nwere ike tupu ọ na-anwụ ezinụlọ ya akpago ka ha ga-esi dị mee afọ a ihe onye ahụ ekwughị ihe ọ ga-eme na ọgọst ihe ọ ga-eme na ọktoba ihe ọ ga-eme na julaị mana o nweziri ka ọnwụ daa ịfụ na julaị ahụ ị chọrọ iji gbaa akwụkwọ na o nwere ozu ị ga-akwa akwa daranụ ịba ndọwa n'ozu si ka ị gbachaa akwụkwọ tupu ị bịakwawa ozu ya bụ ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọnwụ bụ ihe mberede na-emevọ mmadụ oge mbụ bụ dị mmadụ nwa o nwere ọtụtụ obodo ga-asị naanị otu ọnwa ka ị ga-eji wee kwa ozu ọ dị ka ebenata gị ya kịta kịta ị nweziri ike nwee ohere
0: hazie ya ka isi chọọ
1: nwere
0: so akwamozu ga bụ ọnwa na obodo ụmụ oji tata idebie mgbe ọbụla sọrọ ịkwa

0: Asi awo orin ta wa mo ta si ta ta won yo mo ra. Eh a wa ni a wa won to ni record label to da ti won ba wa package e. Eh emi ati yin
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, hello.
2: I'm gonna say that, you know.
1: Ah, hey, sorry.
2: Hey, me.
1: Okay. All right. Eche pupo. In lo fun ipolo oja ina nigba tin ba pada de lati ipolo oja yi a se be imo se be fenu dede sibi lori eto tori akoko wa osimo amo je nsare lo ipolo oja nigba tin ba pada de emi mo kangara imo keru mi kuro ni ori eto la sale tini o se se ki ma la anfani ati gbe ipe mo lori eto e se pupo e je lo ipolo oja ina mo nbo laipe laijina e seun.

0: mbele tu. Eto ka eto ka to ju egba gbeje eto lo to lo to lo aja to mu yanyanya to fe yin podidi aran ninu go igere to goju boya to gbaro gidigba mi lale odo lori eto wa nbe lati lanfani lati padi awon pedepede to goju gbonu goya eto to nso wule wule jile yoruba labala labala le to wa nbe lori eto ohun lati lanfani lati dunu sira wa ta jo doweke ta dijo ti dunu saraya lori eto wa nbe bakana nibe lati dara wa lagba Let's have to job for our legal toro to. It's all one man. You're my wife. Nigga, what your simi Sunday? Nidere, I go make your simi sale. It's all one man. Who say miss? I'm a miss, yeah. Miss, yeah.
1: Miss, yeah. I'll be a silu. I'm a cool color. Who am belly to? Beto. No one bed.
2: Eto lo wambe, o wambe le to. Ni biye le ye, tori to akoko wati o si. O non ni inti mwa kiwa pe, titi lo jome jota to mwa lan fani ati mwa wasi ori eto yi. A mwa koto dikwe mwa shebe, mbukbo wa mwa unlo wa, eje kashi akmali, eje kashi yi to ye ati, eje to ye fun, a mwa obi wa, ati bia yani, ati baba, eje kashi be, kashi akmali ati eje to to fun. Eje kashi be, kashi to ju wan, ema je ko jeni ba, to ba shebe, tamba akpakpoda. Una la wa se re sinima se gbogbo nkan a tun le se a lan to se a se le ya to se be to wa to toju ti wo si wa loke okun abi to wa ni le oke to nse be to nse igbadun to wu o amo ngba tan ba wa pe pe ya sa esan bi ya se be o ti jo lohun ni pe igba na le wa bere sinima se kakakitik te mo se inawo le risirisi e pa malu marun e se be e je ka se toju won ngba tan wa laye e je kan se be kan jere se owo won oparo se ko be ko kagbon mo ni gbagbo pe gbogbo wa na ni ani fi awon obi wa kon obelizumare ko yi se asamoni to to fun gbogbo wa la se to to se itoju won ibe leyi le mi mo fi se la lori eto la sale teni oniyan se olobe se gbogbo yin te ba wa fi fo je mo dupe po lowo nti ojo mejo ta tun mo lan fani ati mo pade yero okin omo lofa mo jo le mi nje o ma lo lo mi o ma bi su joko ti ojo mejo on ta mo pade ipade wa ko modun ko mo layo bi ti sugar ba sita mo kiyin pe o Daro.